Naraina! Akang saka gatma goi ikana chanjo buini tapanji dinu parvanda. Ha, uncha bani ikana biva karma ko satpaya isab garira. Phalana dina phalana bara biva ko lagi chanjo bariyat laun bani kan. Naraina!